hinampay mang apamurkanko na nainiyok kunatapas, imay mananirak ungkuypi niyakarik kunatapas, supay pa niyakarichiskan kunatapas, tuko ungkuy niyok kunatapas, sucho kunatapas, Jesus takpay kunata kaliyachirkan kama, askarunan Jesus pakipanta purirkanko, Galilea manta, Decapolis llaktamanta, Jerusalén manta, Judea manta, Jordán mayo inti loximo y ladomantaon.